abaana ba Bikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnaffe Bikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga gwe nsibuko y'obulamu, bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Katwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Pati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: 43 ndala time check esawa ziweze 12 ezokumacha time check kutusibwako bera musiga simbi wo ne MTN momo sikokutandikira dala ku siringi 10 ofuna magoba gabuli tunako atengo sobolo kujja yaka senti ka kiseera kyonna wo yagalidde awotali kuwandika wano na wali nyiga stemu mukaga town star mukaga hash orondeko investor obukoze se MTN momo app
1: chinda munyaka tonyese nyafama radio sapiencia enkuze ya magazi ensuru yo muziki nebye mizanyo
0: Eno ye fayiru ya mawulide Fayiru ya mawulide
2: Tebaise mateka waga deportation laws Ate iranga tebaise na immigration Kubanga Dr. Resige Dalina na passport yedi waji stampi Zemo bobe Nivaliwe baba mwana
0: Mwajuso suri ya mawulide Ngawe gaba deguro dinuwe
3: abasigadde bonna ne bafiira muwe wavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi polisi nayo yatusangidde
4: minisita tukutegereza tugenda byo wano linda kulangirira
0: kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku senga ejjero ega kunnyonnyole nga bwe gabadde fayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St Mary's Primary School Busabala erisangibwa enaggalama mu ssaza ly'e Lugasi
5: omulirizi omulungi amakya g'olunaku olwaleero tutuuse lwakutaano nnaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'omusanvu kasambula Junju Francis ne bannange batuuse dda mukulu kyasibuza kwatuulire
6: mbawuzaako mwenna abakereranga kukaseera ku pulogulaamu yaffe eno fayiro y'amawulire nze Charles Katabalwa bannange leero mbeegaseeko okuba nga tuba twala paka saa 12 paka saawa emu
5: paka saawa emu tuva 12 paka saawa emu
6: iyo 11 ku 12 ekyandi muntu
5: Yes, Ben.
7: Mbabuzaako nange nti nno mwasuze mutya enkya ya leero nneebaza omutonzi abakuumye nga muli balamu okutuusa essaawa zino weetuli nange Ben Musanji okuba nga tubatwalira ddala paka ku ssaawa emu naye nga nnyongera okubakubiriza mwenna okusigala nga naffe n'okwongera okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala
6: ne bannamawulire bannaffe abatuuliriza aba okuva ku BBS awo abamaketiya waliwo bennyini abagasaka waliwo bano abawukidde waliwo omukulu bamuyita Lukanga yangambye pulogulaamu nsufu bonayo oluusi emboka egenda neeyitirira koze nti nedda balansi bulungi mboko
7: ayagala kuteekawo violence
6: n'agamba nti pulogulaamu emunyumira nnyo mwebale okusengejja bulungi mawulire
5: thank you very much Sebo naffe tubeebaza
7: mpozi waliwo abantu abaagaana okusuula emizaati
5: nanti era omuze omuntu atambula nako
7: mpozi
5: ate kiba kibi
7: kiba kibi oli bakuyita kwayuuya n'ayuuya nga tabiseeko kamwa omulala ne yeetakula mu nnyindo omulala bamanyi n'okuteeka omukono mugundi mu mpale ne yeetakula
5: omukono mu mpale mba ntadde munsawo
7: si munsawo aguyisamu bw'ati naawe agusonsekawa ne yeetakula nga tafaayo ate abamu n'anyumirwa n'okunyumirwa
5: obwo bukyafu jjajja yakiyitanga lwaki weetakula empanvu kibi nnyo
7: yakiyitanga mpanvu mbadde sikiwulirangakonayeetakula
5: empanvu
7: oli ne yalaga nga atakula ate n'okunyumirwa n'ayagala n'okufuna ne weyeesigama
5: mize mibi ate abasinga ogikola bano abaagundi ababodaboda
7: nabeetisi b'amaana
6: mukulu matovu n'abawulirako obuwuliza ebamu ku bakulembeze ba bodaboda wano ku kizimbe kyakwana
7: akyalina kukola alina kulondoola bakulembera
5: naye nga mukulubeni nga bw'oyogedde bane tweyingizaamu emizezeze emibi kubanga katirwa kwa covid yavaawo naye bw'ogenda osokoola ennyindo nogamba obwo bukyafu nate kati n'okutakula empanvu ezo jjajja yakiyomberanga nga era atukuba obuti era omwana eka tobikola jyo kibi nnyo
7: omanyi tino n'abakazi nabo bagira ate waliwo nina abaddala abateeka n'omukono eno gundi
5: naye nga
7: mugambaogulaba nga yekwakwakwakwa ne sawundi n'evaayo
5: ate ndowooza bambi obutabagambako abamu tebamanyi
7: bakuziddwa tebagambiddwa
5: kakati kyova olaba nti no bakadde baffe balina omulimu munene ogw'okukola naye ng'obeera mu bantu nga okwata mu nsawo ng'otandika okutakula empanvu
7: abamu bewaako okwewolereza nti bannyaabwe tebakyaliyo baafa
5: kale kisoboka
7: nayekola nga bamaama
5: tuyigira ku balala nga tukole nga basenga nga bamaama nga bakojja Idi tibuza.
8: Nina kenzi jukide. Olunako olumu natambulako ne tata wange omugenzi muto wa tata. Tusanga omukyala nga asokola ennyindo. Ya parking emmotoka namugamba nyabo. Ekyo tokiddanga mu wano ku kkubo kibi nnyo.
6: Abasawo bali boogera nti abasawo bali mu lugunya. Ne baguza amajidita. Bakoyi naddala abakyala. Abagenda ku atinento abakyala. Yakyogedde kaka abasawo yabadde ddi.
7: Ate sinatinonto yekka. N'obujjanjabi buno bwennyini. Lwakuba nti ne munnayempisa. So tebakyagira muntu kumwambula mukuba mpiso ne
5: kati ayo basinga
7: bateeka ku mukono
5: kanyula zafuka
7: kanyula zafuka naye luli ng'omuntu bagenda omugamba nti guli nga tayagala kujijjamu alaganga ati empiso kumbe amanyi kyeki
6: abasawo beemulugunya
7: nti yaziba
6: bagenda gula bubiri
5: ekiyita
6: ziwedde buli kaseera
5: Banja pocha na mubiri.
6: Mubimba, bashala.
5: Teka tia ujija kwa chiti.
6: Sao wake na kwa atinento wawoza. Na yawa sao wako mplei minga wanyabu.
7: Idi zitana buza kuba uliriza.
8: Nyongero kuba buza kwa mwenaba kerede kuredio sapiensia. Erinya idithi na mwanje. Ndi mwana muzirango muzukulu wa mtesasira ibu tambala.
5: Tuwebazanya batuteka msente. Faido ya fene ya maulide. Somero lya Feria St. Mary's Boarding Primary School na Lubabwe ya okumaira satungo gende kayunga. Somero lya Fetwa Stula, ebizimbe, n'obulungi bw'amasomero gw'omu Kampala. Tubutwale eyo kati gw'omuzadde tota wana mbu ate ngenda Kampala. Omwana mutwale eyo ayige bulungi tajja kujulirira. Idi twagala tutandike naawe.
8: Olunaku olw'ejjo. Kooti ya International Crimes Division mu Kampala waneno yatadde eyali omubaka owa Butambala Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ku kakalu ka bukadde 10 ez'obuliwo era nga sente zineno omuntu yenna we baba bakutadde kakalu ka kooti we baba bagambye nti za buliwo ovawo sayininze era nga sente ezo ziweebweddwayo Kakati Honorable Muwanga Kivumbi yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu omwezi gwa January omwaka guno gwennyini mu biseera bye twalimu nga tulonda omukulembeze w'eggwanga awamu n'ababaka ba Paalamenti.
5: Twali tumaliriza
8: naye era bye bikujjuko mwe byali awo mwe bye biseera.
5: Kubanga president bamulangirira.
6: Ebikujjuko bensasadde.
5: Bakugambye okuba nnyo. Sebo. Bakugambye okuba nnyo. Byali bikujjuko.
6: Bikujjuko. Ebyokumaliriza okulonda akalulu abantu babinikwa.
5: Baali babinuka.
8: Londa de waka. Biba bikujjuko. Kakati mu bantu abaasibwa e Butambala kwe kuli Honorable Muwanga Kivumbi ne banne 22. Mwalimu abayizi bali basatu. Ninako erinnya erya Deo Sejjemba, Paul Muwada ne Wilson Muyinda. Bebayizi abaasibwa era bo baweebwa bbeyiru basobole okukola ki okuddayo basome.
5: Baateebwa dda?
8: Bali baateebwa dda. Yes, basobole okuddayo bakakalabye emirimu gy'okusoma naye nga bano abalala bo babadde bakyaliyo mu kkomera. Kakati olunaku lw'eggulo kooti olwatudde yabadde ekulembeddwamu oba yakubiriziddwa omulamuzi eyabadde ayitibwa Juliet Hatanga ng'ono yakiikiridde omulamuzi Susan Okalanyi ate abaddewo mu budde obwo. Kakati omulamuzi eyakiikiridde Susan Okalanyi Juliet Hatanga yawadde okusalawo kw'omulamuzi oli ataabaddewo mu budde obwo era oludda oluwaabi mu musango guno lwabadde lugamba nti abavunaanibwa mu musango guno baakola enteekateeka ez'okulumba poliisi ey'ekibibi mu Butambala disitulikiti n'okulumba ekifo ewabalirwa obululu Tale Center ne bakola emivuyo egyagenderamu okwonooneka kw'ebintu eby'enjawulo omuli emmotoka n'okufa kw'abantu 7.
5: Abawaabi kye bagamba.
8: Yes. chebagamba era nga bagamba nti okusinziira ku ludda lwabwe bo bagamba nti kooti yandibadde teta bantu baneeno kubayimbula olw'ensonga nti ne poliisi yennyini ekyagenda maaso n'okunoonyereza ku musango guno.
5: Ipaka kati bakyanoonyereza tebamalanga?
8: Ye.
6: Nalaba bakyanoonyereza kugwa bbeyiro. Ogwa Dr. Tiza Besigye myaka tubanga emyaka tegigenda mu ebiri.
8: Emyaka gigenda mu ebiri.
5: Bakyanoonyereza. Ngate president yagamba nti bannange kye mwandisabye bantu kujja mu kooti. Obujulizi buwulirwe ate kakati nti ate bakyanoonyereza
7: ate era omukulembeze yennyini abadde azze ng'akyogera lunyo waliwo lwe yeemulugunyako ebiseera ebyo eyali aduumira poliisi nga yali Jeno Kale Kayihura bwe yalumbagana nga poliisi okukwatanga abantu nga tebalina bujulizi
5: niwe tewali bujulizi omuntu bamusibye ebbanga lyonna nti ate tewali bujulizi
7: era yabuuza nga lwaki mukwata abantu nga temulina bujulizi nemutuuke nemuteekeeyo omujjuzo nga ye kyagamba nti mukwate musooke munoonyereze mufune obujulizi obumala mulyokenga mukwate abantu naye ate kati ndaba
5: ne mukulu otafiire kye kibadde nga kimuyombya n'abantu bano naye tebawulira
6: obugalo tuyinza bbuwamu ndowooza ayigigi wano yagize kugwa bana omwenda omukaaga aba paalamenti kubanga bo abayonoona mukulu obolo ne banne bo bagenze okumala okubakwata
7: ng'obujulizi
6: obubaluma bonna weebiri babasomedde busomezi ne bagenda
7: anti ekiri ku IGG nti ye omulimu gwe ogusinga era obukulu kunoonyereza kati ye era tebasobola kukwata muntu yenna nga tebasoose kumunoonyerezaako actually oli akyayinza n'okubuuza nti poliisi yo terina kitongole kiramba kinoonyereza ekya CID nga weekiri
5: bazimbye n'ekizimbe galikwoleka wali egundi wanekibuli
7: oboolyawo wakyaliwo okusoomoozebwa lwaki abantu batuuka okubeera mu kkooti nga tewali mukomera nga tewali bujulizi bubalumika abantu ne batuuka okubata kkooti n'ebata ng'egamba nti no tewali bujulizi bumala then kiki ekyali kyaviirako okukwata abantu yes bwe babeera babakwata bagamba ize suspect ateeberezebwa nga kitegeeza wakyaliwo omwaganya wakyaliwo embeera poliisi gyekyakola ki gyekyanoonyerezaako naye at least wabeerewooko obujulizi obutandikirwako
6: olaba guno nga ogw'omukulu Yasin Kawuma tegwali gwa 2018
7: gwakomyewo
5: myaka
6: emeka kati omuntu lwaki nga bali bwe baakwata nga bateeberezebwa okubanga beenyigira mu kikolo ekyo
7: ekyo gyandibadde kati emyaka 8
6: nga bali mu kkomera naye omusango gwali gwa mwaka 2018 gwakadda kati ekintu ekyo so kiba kyetaaga kwongeramu maanyi naye oluusi waliwo lwe bagwatidwa obipotinga bbeni ku poliisi agagamba oluusi fanizi ziba ntono ensimbi ezibaweebwa okwongera okuba nga bakola emirimu egyo ogenda olaba ng'emisango gye bayina ne ssente ezibaweebwa nga ntono ddala
5: anti kakati kati okwata jjunju ng'ofunyeko akatundu k'obujulizi ogenda okweka nga tokyasobola kuddayo ku buweza ng'ate ye mumukutte mumusibye
7: naye ndowooza singa wabeerawo omwaganya nja kwongera okukitunuulira oba nja kubuuza ku bannamateeka bano nti omuntu bwe bamusiba nga tewali bujulizi asobola okuwaabira abo abamusiba era akola atya
5: okumuliyirira
7: esinga atuuka mu kkooti kkooti n'egamba tukizudde nti abaakuwaabira tebalina bujulizi akola atya omuntu oyo okuddamu okuwaabira abantu abo abaamutwala webeera gavumenti akola atya ogiwawaabira enja kibuulirizaako
5: Edith tweyongereyo
8: gavumenti emala gawaabirwa nno ya leero nkambwe mukko kaakati tukyagenda mu maaso n'omusango gwa Muwanga Kivumbi oludda oluwolereza mu musango guno eno nga bakulemberwamu kanso Samuel Muyizi Mulindwa yavaayo n'ategeeza kkooti nti ebintu ba prosecutors oba abawaabi ba gavumenti bye bateekawo okulimitinga Muwanga Kivumbi okuba nti afuna bail byonna omuli nti amakaage gy'abeera biki ebimukwatako basurities baayina abamweyimirira baayina abamumanyiiko ki byonna nalaga nti byonna webiri mbutufu bwabyo nti Muwanga Kivumbi aina makage gyawangalira ekutambala era n'abamweyimirira nabo webali katinga olw'ensonga eyo okuba nti alina abamweyimirira abamutegeera obulungi naye baamanyi obulungi n'okuba nti alina naye wuwe waasibuka nti tajja kudduka ne bagamba nti kineeno kisobozesa omuntu ono okubanga ateebwa ku kakalu ka kkooti kati mu banne abalala be baatadde ku kakalu ka kkooti era bo baasabiddwa buli omu aweeyo miliyoni emu ey'obuliwo era babadde 16 wenaviridde ku kkooti nga bakyali eyo munda mpola bagamba nti sente teziwera bakyanoonya mpola bagatirize balabe nga bakolaki bavaawo mu budde ate bo ababeeyimiridde baasabiddwa 5 million ezitali zaabuliwo kakati kkooti yalagidde Muwanga Kivumbi ne banne okuba nti bawaayo passports zaabwe mu kkooti era balabike nga buli lunaku olw'okutaano olusembayo mu mwezi baddengayo ku kkooti okweyanjula ku kkooti eya International Crimes Division wano mu Kampala ate nga ne ku Mande ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini baddayo e Butambala mu kkooti
7: toyinza gamba nti nno toyinza butayuzayuza Honorable Muwanga Kivumbi kuvaayo naye era nga byonna Judith waabitugambye waliwo amawulire ate agabadde gayise nga gagamba nti bazzeemu ne bamukwata naye ndowooza gabadde ga bulimba ago
8: era nange agamawulire nagalabye nga ne ku kkooti tetunnaba kufulumamu ng'oli aweereza meseji mu gurupu ng'agamba nti bazzeemu ne bamukwata so ekitaabadde kituufu kuba nti baaluddeyo munda nga balina paperwork gwe bakyakolako nga ne sente ze bagambibwa okuwaayo nga nazo zikyagaanye okuwera
7: awo abatunuulize we baalowooleza nti nno bamukutte
8: bamugenda mumuzzaayo
6: oyo abaagala lights kati ateekayo akantu ako bwe bakalaba nga ye wali afuna
5: kale olaba obuyaayi
6: afuna sente
5: kakati ife ekyo wetubeerera omukutu obwesigika tosobola kuleeta bintu fa ng'ebyo ebyaba abanoonya lights
6: naye nga ubeni nga bwagambye muzayosa aba nuupu era twalabyeko n'omukulu mu Lubongoya David Lewis ono Secretary General w'ekibiina ekyo nga musanyufu bagamba nti kino si kyebandisanyukidde naye bo bamanyi nti abantu bano babateeka mu makomera bano muno nga tebalina kibasibya wabula bya bufuzi naye bwolabanga munno avuddeyo mu kkomera akomewo akola emirimu gye kibasanyusa naye nga bagamba nti siweewo kyokka ekyo kye basuubira okuwa nga bannayuganda bajja kwongera okulaba nga n'abo abaasibibwa edda kuba kati waliwo abanoopo abaasibibwa bano bamachete
5: Edimuntu
6: eno ye yavaayo kkwate na David naye bamachete abaasibibwa
5: 2021 kisanja kiri
6: kati bali myaka 7 bali eyo n'agamba nti balwana okulaba nti bakomawo ne balabiza famire zaabwe kuba kati ogenda okwesanga nti nuupu eri ku kazito kwa famire zaabo bonna abali muki
5: mukomera
6: ensimbi ezo zebafulumya nga buli kadde kati bwolaba zino 16 million zebawadde abeeyimiridde ogateke 10 ezamuwanga Kivumbi za 2 million zonna ziba muki
5: mukibiina
6: ate balina okukola emirimu emirala akalu ka kobwa chairman katandise dda enale mwalabe yalese 5 billion
5: waliwo wano neyazifutyanse nagamba muzoogerako naye we yazitemyetemye nagamba nti buli kiyalo kya 7 million gikolaki
6: no anti kati olaba nze nkulwange nga wendaba ebanga kugamba bufe bakitumanyize nti baga 5 billion 5 naye nga emaye ga 5 billion
5: waliye
6: nakubako bagamba ezo sente kwe bazijje ku babaka bayala abaasaba ensimbi ezo nga beewandiisa jjukira osasula 3 million teziddizibwayo kati ne bakuŋŋanya 5 billion 16 kati ne bajjako 5 eza
5: LC1
6: zigenda kukola
5: kakati
6: mukulu Lubongoya ebyo ye ebimunyamiza nti ensimbi bayonoona nenga tino bandi badde bayina ba concentrating sawo zino okole bigenda maso era je zimune kanso muizi tiyayogedde na gamba anti sibasanyufu olwokuba anti omuntu atuko okuva ku koti ngawe bilidwa benyo yakadde 10 niba yachi ate nsimbi ezo olusi abamu tebamanyina kumanya nti bakola ki
9: baziza
6: naye wano luwembo twabadde tuogera kondoza ne benye nga luwembo yagenda nalo akasente kena akajawa kwa ikoti
5: nibakamuwa
6: bamuwa kitundu
5: atera ki bamuwa kitundu
9: endala ndoza baziteleka walala
6: bakolanga mauli na luwembo agenze kubanja sente za beiro jikira bakwa beiro ngumusango bwegugwa oyino kudaino
9: nene
6: naye abantu abasingate bakimanyi
5: koti bajitia
6: nenga sendezo dembe lyo
9: actually sente zino bazikusabanga omusingo
6: ekikukala kakako kudanga mu koti
9: aha kubanga era wabera yakasente ko gamba banda ekempa de sente zange kangendenga malirizo omusango guno era we malirizo omusingo gwokola ki kiberanga wonogenda no wewola bana abagenda ne bewola naalekayo omusingo oba TV oba ki
6: naye kati abantu bo entisa yekomere eyo
9: tadda mukubanja
6: ngagambo wange
9: ayita mbuyisi
6: naye nga ekyo mukanso ka muizi yakyogeddeko n'agamba si kirungi tensimbi ngezo okubanga zikyagenda maaso n'okubanga zisayibwa naye n'agamba tebalina kyakkola olw'ensonga baagala bannaabo baddize eddembe lyabwe eryobwebange era bagende basigale badde ebweru bakole emirimu z'ekibiina kubanga kati ba vice president abanuupu jukira akaluwe kaggwe
9: bagenda babakwata
6: bonna baali basibe nga waliwo omukulu nambe sheka naye kati bonna weebali era mukulu bongo yaga kati emirimu gigenda tambula bukwakku
10: bawuliddwa beiro kyenjagaddemu nti omulamuzi ono kyakoze ekikusanyusiza nti bano mukaaga tagambye nti mbagobye ngaekitera okubeerawo mukotsi era tusaba nikotsi endala kiyige oli bwaba oba oli awaliwo ebibulayo mu biwandiiko bye mukole ki mwongereko mumugambe nti genda oleete abajulizi abalala genda oleete abakwemirira abalala mukitundu ekyokugamba titukugobye so tuli basanyufu mukimanyi bulungi nnyo tiwe twaviira mu kalulu badepute pulezidenti baffe basatu baali mukomera ng'omu ono yali abuzibwawo acting president waffe owa western uganda yali abuzibwawo ne honorable mwaga kikumi ne bamukwata immediately ng'okulonda wakaggwa so yembeera eyo gye twali tutambuliramu ng'ekibiina tuli basanyufu nti olwaleero tugenda kubeera ne depute president waffe omulala abadde taliiwo tutambuze emirimu ya struggle
9: ku kyalufand naye okusinziira ku siga eddamuzi adyo ligamba ku kyabbeeru zino sente ezisasula nti jo mu nsawo yaalyo liinamu obuwumbi 54 ziri awo abantu zebazze nga basasula eza bbeeru ziri awo telyazikwatako era ndowooza n'abalamuzi bagenda ne bazitunulako okwebala ne badda ebaka nga tebalaba wakuziteeka kati
5: ate jo zeeyongeddekokati
9: we zibeera nga zibadde 54 billion kati kweyongeddeko 21 ate nga jjukira waliwo n'emisango gino egife gye tutayogerako abamawulire abo nabo babasaba bail cash bail so nga ate okusinziira ku siga eddamuzi nti obuwumbi 24 boolwedde bumaze okute bwajjiddwayo eri gye buterekerwa ne buteekebwawo ku mmeeza buli omu asobola obuyitako n'abulaba bwetaaga bannyinibwo babukwate babutwale
5: ekitegeeza emisango gyabwe jaggalwa
9: jaggalwa dda
5: naye tebazinona
9: tebazinona kati sente muzikemeraani bwe zibeeraawo omuntu bw'anaazirya nga mugamba nti gundi eridde sente kati nuupu awo eyina okusinziira egende ebanje sente etunuulire emisango bwekoze eki beeru zeewaddeyo ekende ebanje sentekubanga ziyiza obuwumbi 24
6: asaba wangula omusango ne guyimirira kati ng'owalaba ogwo gwasaba ku nzi waabwe yabibi buwembo yali agimaze ne bagugoba nti tewali bujulizi biki n'agamba kale ezange zinabawo eza beiro zeetaaga
9: nendeza nga tuvuddeyo ke mu beiro ku musango guli ogwa kivumbi obujulizi tutegedde nti tuno tebwalabise kubanga era ebibuuzo byaliwo nti bannaye ye bane bano baakwatibwa naye ate abatta kubanga abaafa kyakakasibwa nti nno baakola ki baafa masasi kati abatta
5: bakivumbi be baalina amasasi anti kakati awo kyebakugambidde nti bakyanoonyereza oluvannyuma lw'emyezi 5 Na Kivumbi alimu unkomyo?
9: Unkomyo.
5: Bachi alimu kunonyeleza.
9: Ok. Katulinde.
5: Katulinde.
9: Itulabeje binagwe.
5: Fairo ya maulide, jo uliriza. Mkulu Ben.
9: Mm.

0: Aïe!
1: Ça va, papa, papa.
0: Ebisera byonna bwe nagamba nti omwavu wakufana gamba nedda bwenna abaliwo kati muli bagagga abaavu bafa mu COVID. Naye nga tunakola newandiisiza nti jo luli byagaana naye jo namaze nakitadde kati
1: olinze kulonda
0: ninze kulonda
1: tokole fujjo
0: sikola fujjo naye nonda mupya omukadde nno
1: kadogo ogobye
0: bakyamanya abakadde bonna banjaye kati
1: bamanyi baliddeko bye baliddeko
0: ma tunabakoolo naye ng'ebyaddala jjejje mpulira njagala okusiima nnyo bannange bannayuganda mwenna abawuliza radio sapiensi yamwe bale kutuuliza mwe bale kutwagala bannange mwe muzinga naye njagala obategeeza ne lunaku lwakutaano munnange kakati wiiki obanga waddawo newekwatakwata toyagala kukeera wiiki eweddeko ennaku zidduka nga ze bagoba simanyi oba president Museveni yazigoba ekisanja kiggweko mangu ani agoba ennaku twakatandika mande jjojjojjojjo wano kyokka laba kati olwo lwakutaano wiiki tukoze ki wiiki tugimaliriza nenjagala okukoola bannange njagala okukoola omwami akulira poliisi y'ebidduka omwami niwabiine Lawrence nkukoola yonna gyoliba ne tufunira traffiki y'ekiro ey'emisana tugina ne tuweeyo y'ekiro abantu bavuga bubi abantu bavuga balinga abatalina mu ggwanga Uganda oli n'olaba ng'avudde muleeni ye n'addamu eno n'atagala sipiidi esukka kyobula ne poliisi yalangirira omwaka guno nti obubenje obusinga buberawo ku ssaawa za ku makya kubanga abantu jjejje ku makya wano wenzigira abantu bavuga bubi tebafaayo tebateekako indiketa ekkubo bayingira liyingire ssebo omukulu niwabiina yonna gy'oli okusinzira ku radio sapiensia tukusabayo poliisi ekola ekiro
2: kano ke kambipinkano k'ebyemizannyo mu programu saagalaagalamidde mwe tukutuusizaako ebyemizannyo byonna okwetoolola ensi yonna okutandikira ku mupiira oguwedde ogunaatera okusambibwa n'ogunaasambibwa emmotoka z'empaka bikipiki z'empaka ludo chess obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizannyo ebirala bingi mu kabbinkano k'ebyemizannyo
3: akabbinkano k'ebyemizannyo kakutuusibwako MTN free of fire funa empeereza ennungi okuva ku netiwaka ya Uganda esinga MTN ky'olina okukola downloadinga appu ya MTN okutandika
4: MTN inakugamba nti funa amaanyi owangule ne momo buli muntu olina omukisa okuva wuno obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiiki nyiga *M65# obakozesa momo app okusasula okwewula okuba okusiga ensimbi n'enkola endala zonna ku momo ofuna omukisa gw'okuwangula gy'okumukozesa momo emikisa n'amaanyi ebyokuwangula byeyongera enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda akaseera kaffe akakabbinkano k'ebyemizannyo neyenka Daniels Nakibuga wasuza otya ssebo
5: jetule mugamba mutya
4: tetulina tabu
5: kyekiri ku mugukiriro
4: Muwanga Kivumbi ayimbuddwa.
5: Bamuyimbudde.
4: Ayimbuddwa. Alabye amasanyu.
5: Ojja kutuwaawo.
4: Era.
5: Kubanga emmotoka mwe mbadde. Naalongo nfunye omukisa. Era okutambulirako mu mmotoka yemu naye.
4: Bambi. Alina byayogedde.
5: Alina byayogedde. Naye bw'otaba otuwaawo n'abikubuulira.
4: Weewaawo.
5: Birabika byampuna.
4: Ndyamanye
5: oluusi ebibozi bye. Sitera nnyo okwagala biwuliriza naye ayogerera waggulu.
4: Aleekaana nnyo.
5: Kati oba weebase.
0: Nga tolina bw'obyewala.
5: Ng'owulira. Ng'ayogera.
4: Ng'ayisaamu eddoboozi.
5: Nga omukazi ono bannange. Tamanya nti tuba tukyawujjadde mu mmotoka. Naye mbiwulidde.
4: Okay. Okugoba ssennyonyi. Ebiri mu tteeka libaleese kwa kulembera oludda oluwabula gavumenti obulipo obulindiridde etteeka
5: okay.
4: Ne bakubira wano ebifaananyi bibiri ekyombaka Ssenyonyi n'ombaka Dennis Namara
5: Namara
0: Buyaga West
5: kale ugenda bitu wanavyo
4: okay. Ne batugamba wano nti Kiweewa akoze katemba mu lumbe lwa mukazi we
0: saabyagadde
4: tewabyagadde oyagala nnyo abakungu bagabuli
0: kadde eno akutte eccupa y'omwenge eno bwawoza nfiiriddwa
5: tegeeza batuwadde bikadde
0: batuwadde bikadde
4: batuwadde bikadde
5: kyoga abukedde wandiise
0: bikadde byewandiise
4: bikadde
0: bandi birese
4: waliwo ataabitegedde
5: nedda nti kati wabaawo ataabitegedde gw'oyinza okuba olw'okuba oli w'amawulire kale nga ggwe obimanya mangu
4: kati owe waffe
5: baayo atannabitegedde
4: owe mutukule ewaffe
5: kyogamba bonna kati baabitegedde
0: Anabifuna.
5: Kala abe nachuo gewamu.
0: Abe nachuo gubali kumulamua. Bali kumuzuri. Bali tegeza.
1: Aba vubi.
0: Anti mwani kabwe mnyumia chichigena maso mgwanga.
1: Bali ya smart phone.
0: Smart phone. Siwe wafe. Tulamula bida kusmart.
5: Kakati ato chigeo.
1: Mwamula bida kusmart.
5: Mwamula bida kusmart. Kakati kanguvuli de kapasi. Nze. Nakola kuli saati kankukeleze mubende mubende siwala siwala nyo
1: siwala
5: kona ye siwala nyo ate mubende ali mbuganda nagenda keyo nge kasambia waloje nalingenda na ninali saati jenkola ne nalina ange manyinga gwe nga manyinti eze esimu za smart oba touch
0: siwali mtu ajirina siwe chiri
5: ochanu kudoga siwe chiri kakati nyendo tu kanganesi abangambanga bitwa itu inokoranga bili kusimu yeyo tunabikolera oku nemba gati kakati kuno bwemba wano mumuna abikola mutia nebanga bagende wachi ya mani
1: nga yali nesimu
5: kati ntuke wachi ya mani chema naga ntia aha nesimu yeyo nagirina na hiyo uzibu yafa
1: ya zikira
5: katono kano ati uzibu wayo enyo muliro yoteguru wako
1: uruteka kuboti
5: nika nakangi kama lena kumusambu kakati tuano onyolo musito muluka mulamba nga tuno onyali ne simu ekola nga buliwo gambo njirina ne yakwa ko muliro kakati muluka mulamba mwali mundoza sentebe oweruswa no werusitu nga bebazirina atenga zazikia kati ne chimanyisa nto labe mubende
0: endoza ye Kampala
5: kakati kati karamoja bameka abazirina okiraba soka kati oyunzoroza nti babitegedde olwa smart phone nezo nebanja abatakola
0: abata nabitegera
5: aba
1: na mama wange bawalabe baji mugulira yeso bora no kumala omwezi ngateliko lwayagadde okwogerako nabo ku WhatsApp ngawo muzukuru bagenda baji charginga nga wateka ko
0: tata wange yeko asashimu mbwe nyonyo omuliro
5: iyo buli omuchaga
0: nyo omuliro ne airtime
1: ngawo eri ajja ne sente
5: kakati oja abachala mba jiteka mu kikondolo naje labira nti aina ne simu na jino nyano jino nyanga dama nje di kuchiko mwa
1: mwa jine kako mulusuku
5: nandeka mkuba ye mungu kumula
1: mtu kube simu
0: na jera widambe to
1: jine seya mulusuku
5: suka akati majority
0: ete balina
5: baba siba nabi manya
0: mziki riziganya na mwe
1: ok okuronda kwa LOC minister sabye oruna kurubele lwa kumula
0: Bachino kuba force.
5: Kitufu.
1: Sabiru vile ruwa kumula.
0: So yenke vio kwe kwa sabito nutu ino londa.
5: Anti aere diote umula.
1: Ate tu ino wabandu wabawa. Evi vude kubia.
5: Aere diote zikida.
0: Ate na yenka chena nyikide mkwe wandisa. Bandu tu wade yoro mkaga.
5: By the way wabande bagaba yoro mkaga.
0: Wabande bagaba yoro mkaga.
5: Kubango obuzibu webu jira. Chintu chino sima nyiru achiba chikoranyo. Wabandu wakubaba sume saba primary wewa manyoku wandika mbiaru. Okusinga kubalala. Nti obuli mubu no webu jia. Obo kuandisa balina bya register biki era babiwa ba teacher okiraba kakati ate teacher alina okusoka kusomero kati bangambye nakaseki omu awandisa ku kyale kimu ajja kusawa munana
0: okiraba soka kusomesa
5: ajja ku munana nabawo ku 11 era bamwende yengo rudde ati mbadde kusomero kati enkole eyo n'ekintu ekyo si kituufu kubeere kuto commission ogamba okuva ku saawa 2 oba 3 naye ate emirimu mugiwa basomesa
0: nange
5: kati omusomesa akeera mu kiraasi
0: twabadde tubulamu Saturday kuba nange katono nnemererwa okwewandiisa nti ngenda okutuuka budde bugenza wandisa ngenda otuuka yagenze dda osegeera
5: kakati olw'okuba mu emirimu mwagiwa ba ticha wali baddewo okuwandiika enkya
1: ate ngo tuli mu biseera by'abaana kusoma
5: sukatiekyo kirungi eryo n'ekyalo kyinza osanga ng'awandiisa tebamulabanga
0: kituufu
5: kati agenda kujja lwaleero sokole emirimu mugyawule ticha asigale ku ssomero muwe n'omulala lwakuba nti ate ne baticha olugiwulira
0: nebagenda ne baapulayinga
5: nga ate tolina budda bantu baagala nnyo talina budde ne
0: buli kaawulira
5: obujja bwagala
0: ayagala abuwambe
1: nakyala yakoze
5: yakoze akola mulimu ki
1: akola gwakuwunda bakyala Mwana mwalo.
5: Kwe kusibe mvili bichebio.
0: Make-up.
1: Njala.
0: Yes.
1: Mwe bichyo.
5: Ni abo baruana.
0: Ni abo baruani. Ayayayay.
1: Atenga gambi. Tira tikitoka.
5: Oba tikitoka. Abumu ruanyi.
0: Oba tikitoka. Bako liya kwa delivery.
1: Eh, aruana ni mani?
0: Babiwaz.
1: Babiwaz.
5: Ile namba za mwazi jawa.
1: Tuzimuwe
5: za mwini mwere za yomu baka. Nomu gamba wafuru mkubi.
1: Faba komenti inga. Tuluwa nile.
5: Wamate mwereka ke namba. Kufani nyo mikutu jange. Nyo kula volinga atate ke namba. Mateka ke namba za
1: mwere. Nabano, benjini bamanyo tugamba. Ayakale namba yangi kebeda mobile.
5: Evaluana.
0: Evaluani.
5: Amga mwalangu vya kongo maliza programu. Kaunda gako.
1: Kale kankulengeze. Nagundi. Uyao. Kabasa. Ulagulutio. Mwalido. Soko tukulido mwalido.
0: Mwalido gwakusatu. Gwakusatu.
1: Ana katoka.
0: Gwakusatu.
5: Gwakusatu. Yali misichi.
1: Misi topu mwodo. Oba wali misi choyo. Samu tegele.
5: Ya tiktoko hivyo.
1: Ndoza. Mwodo topu mwodo.
0: Topu mwodo. Gwakusatu. Na hechi nechifaa njibada chieta agisa.
1: Chiri wa chino?
0: Kupata chino chisa chiri?
5: Echonga atude. Chimu isi zama inja guna. Baba ndeba chiri wale kao chimu. Na yorusi, nabana abavite kao, baba nevi gende lele. Okubala ganti, wanumuku imirira. Ainzo kuli mbira.
0: Ebu
5: abatu.
0: Atude wati.
1: Mwanya.
5: Na hechi nechoku tula.
0: Buka ndewako zebubi. Chimono
5: ne.
0: Echo kutula wani chijewu. Chiri chibandoke.
5: Kalina oka gudu kona.
0: Neda.
5: Echo kutula. Kakati walimu kuhimili ilo gambe gwakusatu.
0: Gwakusatu.
5: Kati mkutula ato nzo gambali.
0: Mkutula mkukuna.
5: Alimu alilo gwakutama.
1: Abafi.
2: Program Sagala Galamide.
3: Akachika kafuna nisiba kubiyokulonda mugwanga. Aka Electoral Commission. Kate geza abantu mwena. Choku kunga nyano kuteka teke nkara na zaba lonzi. Eza elo siwa nukubialo. Kono uchiku baba chalobo kubialo. Kwa kubida unge na kuzomezi mukaga. Okutusa nge na kuzomezi kumi umezo guwa. Musa mfu nkumi bili abili mumu kaga. Buliru nako kufa kusawe mweyo kumacho. Kutusa kukumi na bili zaka ungezi. Echi gende diruwa chenso ngeno. Kwe kuteka teka zi register zine ya ambisi bwa mkusula kaluluku kubialo. Kono uchiku baba chalobo kubialo. Kati abatuze mwe nabali nebisa nyizo muku bidizibu kugendo kwe wandisa mubuntu. Mubitundu vya mweye vila mbikiduo kwe wandisi zamu. Edango kwe wandisa kwa habu erere pauteke duo kubedo mtuze wa Uganda. Eroli noku bango vila mchitundu weche mwe wandisi liza. Ngosuse miyake kumino muna nejo obukuru. Edango limwete futefu nyo kubeda memba wakachiko kwa kuchalo. Abachala abali nebisa nyizo nabuba kwa wandisi wa kubuchiko kwa kubialobu abachala. Tewela bido kutambula nendaga mtu yongo kugendo kwe wandisa. Oboku lagayo nini namba yo. Oboku gende na kakunga kakakuwe wango genzo kusabenda gamutu yo. Oteke doku waya manyagumu wajuvu, emiaka, echikula, nekucharo kuwebeira. Wetabimu kuronda bakulembezebo kufira dela kumutendero kwa wansi.

0: best.
1: Naye teyebuuziza ku mikwano. Tufuna bwoluusi emikwano gyebuuzaako wadde tegikusalirawo.
2: Anti olumu emikwano tegyagaliza. Kati emikwano gy'ono kona jjukira babeera myaka gyegimu. Kati bwabaga ngenda kulabikirako mu lupapula abamu banyiiga. Bamuga bayinza n'okuwa ate ekisinga.
1: Naye kaakati ataawo bamuwadde amagezi. Tamwagaliza.
2: Twalayo kino.
1: Twalayo kino. Kati nabo bawulira tukigira.
2: Twalayo kino yenka kujerege.
1: Sijerega. Sijerega yani.
2: Abajaga ye Cynthia Kawuki.
1: Cynthia.
2: Cynthia Kawuki.
1: Elinya. Kale katugendere ku linya ddio. Cynthia. Ngakwe bifananyi ya ukana na.
0: Nerinya.
2: Bogenda eri bali bamuita Cynthia.
1: Abatindi bo
2: genda side eri.
1: Mucharo. Mucharo ye Cynthia.
2: Si buli charo. Waluwe byali eri.
0: Eri China.
1: Bine bya Cynthia. Yeno wa mu Kampala.
2: Waru marulimi. Tebeta
1: wa. Eri mucharo wa fu.
0: Cynthia.
1: Mwagundi Cynthia. Cynthia huya ze wabu.
2: Okay,
1: atuwade muda mwaki.
2: Agambye siri ya masavu. Na hilo chitufu.
0: Era ndara.
2: Mtu omulaba.
0: Omubiri tegu.
1: Era mukapa.
0: Mbiri mukapa.
2: Tuwe yongire yoyo.
0: Yesawa, alyesavu.
1: Amasavu, atuwade okunyonyola kwa kunguru.
2: Kwa kunguru. Okay. Adoza amasavu agavumirira.
1: Okay.
2: Sima runji nyo.
1: Okay. Sima runji era.
2: Yade.
1: Aha.
2: Tuwe yongide yoyo. Minister Balam awumuza kulira abakozi
1: lwakuba abadali n'okukimalayo kubaka kati abantu beebuuza masavu ki
2: agenyama
1: agenyama kubaka kati ebyo kati ataddewo ekinyinagana nze nanga agembizi sigalya omuwala mutuufu
2: esemuyanga
1: ate ni abasajja ataago gamukolera agantira ko nesavu
2: kitera kesavu
1: aha
2: minister Balam awumuza akulira abakozi
1: owewa
2: minister Balam ejinja
1: owejinja
2: minister wa government ezebitundu Balam Barugahare awumuza akulira abakozi mu district ye Jinja nga mulango kukozesa obubi office n'okulya enguzi bino byabadde mu lukiiko lwa council ya district olwatudde ku lwokusatu abakiise basoose kunenya akulira abakozi ono Lilian Nakamate olw'okwenyigira mu buli bw'enguzi
1: ye Nakamate
2: n'okukozesa obubi office ye
1: anti kakati omanyi wali ku ministry yavaako yani majezi.
2: Majezi.
1: Ebyoku abakozi abo kubahumuza. Si byawulirwa nnyo. Kubanga omukozi wa government ngabo bakaawo baani.
0: Oyekaawo
1: kubayimirizibwa. Tamala. Gayimirizibwa. Kubanga osobola okumuyimiriza. Ne bakola okunoonyereza. Ng'okunoonyereza tekulina gye kugwera.
0: Tekulina mirandira.
1: N'abawaabira.
2: Choga minister asobola okusula government mu ntata.
0: Neriyiriro
1: omuntu. Nabo ku bantu ngaabo. Kuba bano banabyabufuzi.
0: Yes.
1: Basobola okukusibako.
0: Kubanga balina bibabala.
1: Yee, balina bibabala. Oba allowance waabwe yalwawo okujja. Kati bone balowooza nti omusajja ono obutatuwaala wensi waffe. Sente azirya. Kiraba. Kakati laba, Mama Nakamati laba eri azimba. Feno sente zaffe tazituwa. Okiraba. Kati baba ebyobufuzi. Bayinza n'okuba bakulwana.
0: Olw'okuba babala bululu.
1: Ayinza okuba meya aliko nkwegeza bugeza. Ayinza okuba mupya. Oba sente wa 5 mupya. Kakati nga baagala okugoba Nakamati ono. Olw'okuba yali muwulize.
0: Yawooli yagenda.
1: Yagenda. Kati mumbe. Ereyo bawandika ekiwandiko baganda kama tetumujjawo tutya wano katugubire mukulu Balam ajje minisita n'oluusi olw'okuba naffe tuba twagala popularity n'ogamba Nakamati nkuwummuzza oba nkugobye Nakamati mugenda onoonyereza nga tewali yalya
2: sente tezajja
1: gavumenti n'emuliirira kivulaba ku magezi kyalwangawo
0: era ennaku zino badde ensoma
1: omukulu nga waakajja tutandikire eyo
2: mukugoba.
1: Okikola nga bw'okoze wakafeero.
2: N'ogamba
1: kale katukole bwe tuti
2: tunoonyereze.
1: Sooka n'onoonyereza siga nti gwe
0: nkugoba.
2: Osanga yakoze okunoonyereza okumala.
0: Amangu ago. Olwatudde mu meeting nti okunoonyereza kuwedde.
1: Ate tekuba influenced bannabyabufuzi. Ayi gigi. Si bannabyabufuzi babala byabwe. Buli genda buli awali ssente bw'omupya yazo oba wagombolo oba waaki essaawa eno ali mu kunoonya babayita basaasi kale edda babayitanga sub county chief naye aba amagombola abantu bamagombola bw'obanga oli

0: olwalero lwa kutano bachala banange yonaje muli twewe yoko kubudde tulongoseke wakawa fe seke nyini mengaroza fe ngatoi na gwotumye nebuli weekend jofunawo ngenda wagundi nchali yaguni tuina kapata ejindi kakati leo siliwo niwe kwasa kwa sobu songa songo butaina wano omuchala chiza wini chiza yali abuli abakaba parliament nabagamba tisibuli committee Ntisibuli komitiru ya kuhisenti oino kola chi, oino kugenda. Katina wengo mchala, kuna upate bwe mteka mu weekend, sema tu meetinga gundi.
1: Obumu buwelekeleze.
0: Obumu buwelekeleze. Obele yoke wakolo ngose, nga gwene mikono jo.
1: Omanyi, kabasa, nze ndi musajja. Neteli yo chintu chinyuma nge nyumba mchala woye ya jirongo sisa noji ingili chisengenga wyo na ya yabikoze.
0: Gwene kankubuli, engari peje tu simula mba njini waka. Lady sija simula. Eroja geno tunye wasimu deno kompea linga na
1: wawo.
0: Nga tegwa wawo laba wanja ulo nyo. Kubanga muli mutimo bamu mkola change. Na yate yo mkoza alimu chiri. Nkolelela sente
1: mwezi kugweko bansasule
0: bibili yanja ulo jeje okubanga kabasa nkola change no kubanga nina gwe nkolera enkola je nkolanga ndi kuchange si je nkola ngate nkola chi nina mukwana kwanga ine mizigo jaba pangisa jazimba naye agamba bana bapangisa mbatenda mwe type ene ya tailozi eyala isi kubanga ategedde bachi
1: bapangisa
0: kati ate ye naye tera muzilieze bei
1: kubanga wawe agenda ku yagenda kusula mu
0: kati yenja oleyo ntinaye kuba akola ngolongo nebo nobo simula dirisa nebo nobo yoza kateni yo nebo nobo kuta bafu yo nebo nobo kuta chinabiro cho ojja kumanya nkola kyange teka mu okiwulira
1: oteka mu nokwagala okuyitiripo ira kali akantu ko baddo nyumiza wali esigenda kuogera ntikalungi nnyo nobula Uisigira, obiyonjo chikuru.
0: Akantu kakunyumiriza ngezo lango ze mwamanyi.
1: Nyo nenga mati, kama sabuli jona yachi na achimanyi.
0: Watama nche kitegeza, omuntu na kutunula konga weno tukula.
1: Na wakanga watu kula.
0: Nga waganti ziteke wali, nga bulichoja woku teka wali. He? Nga bulichoja koku teka wali. Nana, zesiri muyonjo na eba nage, njo kala muyonjo.
1: Kulabu ya gala ojirira.
2: Olino kutete nkanya, techa alimukaza abera waka.
3: Era munanga kati watermelon ye mubu evunda echama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
2: nenge kitufu katonda afayo
4: program musagala garamide

0: Dakika 8 zezibule kuretsa wengenzi okumachagonda kulwalero kyenda munya kitonyeze nya Farmer Radio Sapiensi ya Henkuze ya magazine solo yo muziki nebye mizanyo Jimmy Jacobs JJ sagalagala mid morning show ne kabasa tubera wo Monday to Friday nga tukuwa amachama runji ka weekend tukayingira mo style singo kuba enunje nyo naye nga tuyingira weekend nyongere kutegeza ko gwe awangalira mu bitundu byentebe nti Radio Sapiensi ya Entebe Branch Fans Club bali na meeting ku Sunday nga 12 ku Sunday eno zigenda kuba 12 au kubaita ababiri wa mama Luwombo restaurant angokirira ku stage yebirole kakati munafe au we mugendo okubera kabasa agenda kunchikirira ja kubera wo na nkutumye kabasa nchikirira baita pa member mwena ababera Entebbe Kitoro Katabi abaita ababiri Kituburu na Kiwogo Kigungu Kisubi ne bitundu ebirala okubawo mu meeting yatenawe ayagala okubega tako bakuita okubera wo munafe kakati osobola okukuba ku namba isimu eno okumanya ebisinga wo ya 0758 058 74 njidam 0758 058 74 ne 0758 95 82 muje muberewo mubungi musobola okubako bye mukubaganya ke birozo kabasa byalo che birale biryawo
1: ebyale birale bingi nnyo kakati waliwo batayisa bagagga be bugonga tuina ye bugonga tuina abali ku virus awo tuina abali eri erunyo amwe namuna tubaita muje mukolechi muje mberewo tuina abali ene katabi wanse yeyo wansa basemba ye mwetegedde namwe muje muberewo waliwo abali baita bate kyalo chenjaga ekitinda waliwo abali ekitinda kinda biche ejimanyi
2: Beach.
1: Yeah, na yule. Sasa wafanya wana wenyogera kwa wabutegera.
2: Tinda beach walio mkuu gwanga kula yuko manager wao. Charo yuko.
1: Aha. Yes. Abari yebu nono side yeyo mwenye tu wako wode mojembere watao kuba kumpinya wamutambuza onebigere. Jeje unakula leba nanga masomo mani inga gatu uliriza. Bu message bu message. Ndabi wano mamkulu Dennis Kazibwe ono director progressive SS walio chintare. Okay. Naye atadeko Radio Sapiensi auliza sagala gala midde. Ninga tuyanze ge mwe bale kutuuliriza no abantu je bali jeje wanse yo bawuliriza
2: ku ground
1: Sapiensi akweria tudde ku target
2: tulina bafutu soje
1: Jeje nga tuva wano tugenda tujukize bana Uganda bonna je bali nchoko wandisa kulonda abakulembeze baffe kwero si wande kukoma leero
2: Lwalero.
1: Katifubo kulala ngofiso obu delero mbulingeri yona yep. Ugendewe wandise usubula kubela ngobela mregista ye chareyo tulonde bulungi basente ba fenga tatulina chia kukulachi chetwe kwa sa
2: kari we wow
3: Kavasa
1: Mwanja
2: Kavasa
1: Yes please
2: Mwanga chifumbi yafudeyo
1: Mwanga chifumbi yafudeyo
2: Ayogeza mani
1: Haligata bademo sibe
2: ajeye bintu bingi
1: muna atulowoze santi bobere ruziro banga atali musibe
2: santi de
1: ade kitalia
2: kubanga neba nabalala baba uza munanti bamune baba twali ruzira balala kitalia na ye
1: amanyi galina
2: aina kayogedde aina kayogedde abantu ne batandika okubwebuza jo musajja teba muzayo
1: nange nati demo ne ngamba teba munone ekiro Ataba seja abata tia baba aji.
2: Amanya ina manja atikati.
1: Ngochi manji fetuba datu manji niti jine banga liyo kari yetu musibie. Ni mazo mwote kama umbera.
2: Akukurumie. Nagambie ja amongo chie mukora. Na ina yeka tumulira gulira.
1: Ate ya amonga alimukomera.
2: Italipu komera na yetu manya.
1: Chiba deche eta agiso ya akafurumie komero kuogira kwa amongo.
2: Mbu ya muisa bubi mkaluru.
1: Mbu ya yalemesa.
2: Mbira yonai ya vera u.
1: Abe utambala ne bakolima.
2: Ye na akolima.
1: Naye utambala bakolimi.
2: Namange
1: yanga.
2: Sibanga.
1: Nti ufubanga nnyo kulanga omuntu ave butambala takolimira.
2: Eh. Hey. Tambala teva muto.
1: Mbotepa muto.
2: Oh. Okay.
1: Sajja na taka.
2: Kayo.
1: Kitwedde tumanyi.
2: Kakati waliwe ne chayo gidra kuba. Kireke.
1: Kireke. Kireke.
2: Ayogeda abantu basatu.
1: Abantu basatu. Ayo gede vadebe tagsa.
2: Wabalabye?
1: Na balabye. Antu wa vadebe tewe tagsa.
2: Naga negundi? Ironga mu audience wali abagamba.
1: Hey!
2: Wano bazenku wage nkusi gure kusibule.
1: Tebaba deyo ngoli akawunga.
2: Omuntu akupika apika.
1: Na ye, chiche chitunuza abantu nga abagenda okufanga bali mu komera. Na yu urufuru mageti ye komera bwe baba. Nga bada yu mkara ya abwe.
2: Kawasa.
1: Chifumbi wabade ba mwleta ngoyuza no ganti ba mzibo mumwa. Abera obwati.
2: Ekomera li kugunjulo li limu. Ngoli munda. Bofuruma.
1: Kwa nga bulijia vayo nga kakona akola ati. NUP oye. NUP ju. Awagira wano wansi mpula mpula.
2: Kati wafurumi. Nekuwamfuwa. Owai. Ngatusha alikuwebio. Minister Mubezo wa local government.
1: Haliruda wa jinga wa siri se.
2: Ito wamulapu ya jomu parlamenti ukosa jomu.
1: Wama.
2: Agamba nti.
1: Yes. No.
2: Naga no.
1: No.
2: Che, ya bate sekura chini.
1: Munga ya joge denyo muruzungu.
2: No. So kuleke, yaba da zekora chiku.
1: Mbuteba na higa point of information ni. Na the point of what?
2: Order.
1: Kati hawa order ya wadewo information. Mbuteba na higa. Hili jebaba tuwa robate ndekamu. Baba mteba abi higa.
2: Ndabi ya gamba. Ayagala okulonda, olunakulu okulonda lupiru wa kuumura.
1: Ye ya chisabie. Na ya koze gulire. Onalimo kora liyabakozi bampewo. Onakora liyakusabalu na kuruberu wa kumula.
2: Yes.
1: Nere chitegele kika. Chitegele kikechu. Na kuruberu wa kumula. Okuja kwanza katichenda bechinyiza. Nse ndawea bala muamuli ya kosho.
2: Nye kabasa. Nchia amuli ya kosho.
1: Bala mietaga kusoka tuma kwa muameli keyo. Na bake milimuja dukanya.
2: Nono nafu na kuwazi.
1: Kati nze njade njaga bwa abate bamutumie ko
2: mwana. Nsobola kola bonna bwatambula bonna nga uno bya badembe ale. Ati
1: basobola.
2: Agenda naye.
1: Ono mubezi oyina kubera wongo litakola ki?
2: Deputy.
1: Katali we.
2: No ngemirima ajikola nono naye.
1: Asigale kujobwe MP.
2: Ngamba ono mukuru yenyeni minister yenyeni.
1: Ate kya munsobera kutalwala tawumula nti oli yako nti alwadde gobere ko mu office.
2: Bwa ito mupaka si super.
1: Paka si super kwega.
2: Uwai,
1: ndiyo yadala nga tuizu
2: ndiyaliwa, nchiamanjo mkuru oichitibu, nondo mura banga yuki na
1: kejibu wanga nchiamanjo manja besiraba nange manja kagabo
2: yala kabo
1: manja pasto kudi, hani ono manja
2: abedi wadi
1: kabo kudi
3: Eyuye bade sagalagala bidde. Nyumiwa kusembozi esensonga Monday to Friday. Twesoze sawe ndala. Time check. Esawe siwezi nya. Ezi ukumatia. Time check kutusi wako. Beda msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atemo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo app. Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

0: kutandikawo monastery ez'enjawulo n'okuwagiranga abaminsane. Kanuto owookuna yattibwa ekibinja ky'abajeemu mu mwaka gwa 1806 era yafa bujulizi. Kanuto owookuna yattibwa na kitala mwekereziya bwe yali afukamidde mu maaso ga otaali nga yeenenya. Kanuto owookuna yaziikibwa mwekereziya ya Albano omutuukirivu ku kizinga Fanen mu ggwanga erya Denmark. Kanuto owookuna ye munnansi wa Denmark eyasookera ddala okulangirirwa mu batuukirivu era yalangirirwa nga bakozesa enkola enkadde. Kanuto owookuna omutuukirivu yawolereza eggwanga erya Denmark. Era olwaleero tujjukirirako Ameria omutuukirivu, olunaku lwa Ameria olw'obuzaale ne bazadde be tebimanyiddwa wabula nga yazaalibwa mu ggwanga erya Belgium era yalina oluganda ku Pepin ow'e London omutuukirivu. Ameria yafumbiriganwa ne Witiga era ne bazaala abaana basatu okuli Gudila, Reynelda ne Emembatas. Waliwo oluvuvungano nti yafumbirwa mu mali abiri ebitali bituufu. Ameria yasibwako abaana babiri abali bagandubwa okuba ababe nga kuno kwe kuli Farida ne Elmerende era nga kino kyaviirako ye ne bba okwewala ebyensi era bba yasalawo n'afuuka omumonko ate Ameria n'afuuka omunnabiikira. Ameria yali yamenyebwa omukono wabula yawona olw'ekisa kya Katonda. Ameria yakuba ebiragaano bye mu kibiina ky'abanaddiini ababenedictino mu Masterbuilzen mu Belgium. Ameria ono olw'obututumufu bwe obwali bumumanyiddwako yasala omugga Skilda ng'ayimiridde ku kyennyanja ekinene ekiyitibwa Stagion ng'akuuma obutuukirivu bwe. Ameria yamala ennaku ze ez'obulamu mu kigo era gye yafiira mu ggwanga erya Belgium. Ameria yaziikibwa mu Masterbuilzen mu ggwanga lya Belgium era nga yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Ameria omutuukirivu yawolereza abalimi, abavubi n'abo abalumwa emikono n'ebibegaabega. Era olunaku olwaleero tujjukirirako Felistus ow'e Roma omujulizi ate nnamwandu, naye olunaku lwe olw'obuzaale ne bazadde be tebimanyiddwa. Felistus yali mugagga eyawaayo obulamu bwe okuyambanga n'okukyusa abakafiiri okufuuka abakatoliki era nga ku bano kwaliko batabani be 7. Olw'okuba nti yafuuka ekyokulabirako ekinene eri abalala, abasaserdoti abakafiiri bamuwaayiriza ewa Emperor Marcus era Felistus yakakibwa okulaba batabani be 7 nga battibwa bwe beegaana okwegaana Kristo. Oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo Felistus naye yatemwako omutwe era n'aziikibwa mu katakombo ekya Maximus okuliraana Via Salaria mu Roma. Felistus omutuukirivu yawoleriza bannamwandu ne bamaama abaviirwako batabani baabwe. Abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mutusa Abiri.
1: Waliyo che amani kukaleo. Chino, chilango chanja uleri ba memba ba NRM. Yamani musajja murungi nyo. Saba wadi suwe chibina cha NRM, Right Honorable Richard Todwong. Ategeza ba memba ba chibina mwena. Nkieteka teka zo kulonda ba kulembeze ba LC. No uchiko bwa bachala kubiyaro ne kumiruka. Kwa taandika no kwe wandisa. Kono kuteleze nkala za balonzi. Eza wa muneze nchiko za bachala. Okuva kumande nga mukaga. Okutuka nga kumyo guo msambili abili mukaga. Nga chino, chikole ba kacheko kebio kulonda ake guanga liona. Bana NRM, musabidu kwe tegereza no kwe njigiro utelevu, munteka teka zino. Nga 10 Julai, wajja kuba wentula kubyalo, ezo kujuze bifomu nchiko za LC, no kusunsula muabo, abana kwati lechibina bendera, okuvuganya ku nchiko za bachala. Okuvanga 11 kutoka nga 14 Julai, wajja kuba okulangirira abana kwati lechibina bendera, mukulonda kwa LC n'enchiko za bachala. Okusunsula banavuganya ku nchiko za LC n'eza bachala, kujja kubeera ku magombolola, Town Council obanezi Municipal, okuvanga 15 kutoka nga 19 Julai, 2026. Ngabiri mobili Julai, NRM rejo kube nchike za wamuzi ite baraza. Ezo kunonyeza abantu bayakalulu, abana avuganya kukwa LC, ne munchiko za bachala kubyalo wonna. Olu ngabiri 3 Julai, kwe kulonda kwa bachisa batano kuluchiko lwa bachala, ngatusimba mugongo. Songo kulondo kwa basente bebe byalo, kwa kubao ngabiri 8 Julai, 2 mukaga. Wangala NRM, wangala President Yoweri Kaguta Museveni.
2: Omokwano mate ya manirelo kaguta buke.
3: Kaguta.
2: Yeah.
4: Radio Sapientia.

0: Tusi wangu Sentinel Bank. Sentinel Bank. Banka ya fi.
1: Nkulamu oliwa na otudolo na tachisoboka. Chisoboka na otisobola.
2: Atatonda atisobola.
3: Ensonge liemu. Kuzuku sabuongo.
1: Obulamu chimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
0: Obute buwebu no. Ohulilizomu kugumu business. Ante. Buna buwebu debu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusibu wako, St. Cyprian High School Chaba Kade, esomero lya Ferisangibwa Mukono, musaza lya Ekereziya, elye Rugazi.
4: Baniliza nyumu kanyumiro kano, akokuwe kula akulanya. Abakozi ba government, mugenda ne muva ku mirimu. Awo, bwe muva ku mirimu. Mufafagana, abalamu igwo kunywa omwenge, abalamu kola ebintu bingi nnyo lwa nsonga. Nti obulamu buno, obadde tubumanyidde, tewatibwetekerateekera. Omaze mu gavumenti emyaka 20 mwokola, osula ntinda kufulatiza gavumenti. Toyinayo na kirowoozo kyonna, nti omuntu atambula n'agenda e Luwero n'agula ettaka. Nti oba omuntu atambula n'agenda e Masaka n'agula ettaka. Wabuloga nti wano kumpi ne Kampala. Era bw'obanga asetuka setuka. N'ojje najja na nkumbi. Ne bakuguza poloti ya 2,000,000. Kyokka nga 2,000,000 ezo. Bw'ogenda ne weesuulako ebbanga. Ogenda kugula ettaka nga ddene. Ozimbeko ennyumba gy'oyagala. Osigazeewo ne w'olimira. Osigazeewo ne w'osobola okutandika omulimu. Bango oyinza okutuuka mu area. Ng'abantu b'eyo bali agadde okulya ku migaati. Niyolu wama kuba amafu, ngimutu katizitu kaezi tunde emigati. Kakati gubotandi kakabeke ilike emigati awa waka. Nuka kula anga kamutindo. Ulaba senti bezi kusanga au. Gubotandi kawe dundiru lingu kenganda, enansi. Ogendo kula angabulia ino mkolo kucharogo kwa anjule nko kazigula kugwe. Ulaba, business, wewe njini awaka woli na wasavulo kuva wobu gaga. Urobu nene buwechifo, ne kakati gubono jena masuba. Bono jisalame mnyonyo poloti ya kawumbi. Ogenda kolera woji.
0: Ako kitaba daka tunu. Omukozi wako na abadaku tuusibu wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Somero dunji elio mwana wo. Omulezi no omuwala. Tumanga lili kumusingi kwe Ekereziya Katolika. Basu misama somogo na aga arts and sciences. Tutu mbule vitone biyabana. Ngatu itamu music, dance and drama. Kosane bie mizanyo. Aba somesa bafila tendeke. Ngateba kuguka mungkwata yabana. St. Cyprian High School Chaba Kade. Tusomesa abana ku O-level. Ngatu gubereda new curriculum. Kosanaba elevo. Esumero lya Ferisangibwa Mukono. Musaza lya Ekereziya. Elye Rugazi. Tukubile
5: tete. Tete simu.
0: Tuo lutu.
5: Tutu.
0: Tete. Nofu butuka. Nowe. Sizila. Erache manyi mukama waku kwa nukula. Wewane ko baba.
6: Oli musajja mekete.
5: Tete simu. Tuo lutu.
0: Wana. Uchende mwenye katonyeze nyafama. Radio, sepinsi.
6: Nako kanyakunde. Kavuniro kalamba.
7: Akachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission. Kategeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi. Eza LC wano ku byalo. Kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga. Okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu 2026. Buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi registers n'eyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo. Kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo. Kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu. Mu bitundu byammweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu. Era ng'okwewandiisa kwa bwereere, oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda. Era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza. Ng'osusse emyaka 18 egy'obukulu. Era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala. Teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa. Oba okulagayo nnini nnamba yo. Oba okugenda nakakonga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo. Oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.

0: Kati drone emututte drone ebadde ya black ngeri munamba za digital zize basose ne basive moroka foremost ya anawa bwe bata beat by beat bwe basiba bwe bata kati era tubadde tulowooza nti kyali kabadde bayine moroka zibandu yinda nga tulowooza nti tulayita emibwali we moroka gyebaa oba eyakola ekikolobero tugenze okulaba nga emoroka ya kivumbi etuuka bwe tuuse ne bagikiika ne bagigana ne bagidaivatinga ne ku polisi y'empigi ekyemmanga naye neesooka neegaana ne basooka ne bakaayana theni ne bakiika emmotoka kuba emmotoka ezibadde ziva e Kampala nga zidda Masaka zo bazisibye ne zibeera nga zimalayo ekkubo lyonna kakira ti eri emmotoka batasobola kuyitawo ne bagidaivatinga edde ku polisi birabika neegaana drone eri neesembera besembedde ne bamuggyamu mwanga kivumbi obukosi ne bamuggyamu ne bamuteeka mu drone drone olumuyingizaamu netandika nedduka nga ebwewerekerwako emmotoka za polisi da kuri Kampala. Zibadde basiba zitotendoza. Babadde batane basiba naye wano we bamukwatidde. Zibadde zitotenda kikangabi. Tubadde okavuyo mumukwata. Tubadde okavuyo. Ola bakayanyemwa okwafe tubadde bit distant. Distant nga tutunulira bigenda muki. Nete bakubye masasi tebakoze eki bamukutte. Kulaitire ah nayingira mbadde okukola wadde basajja basatu. Nga bali armed ekituufu. Ah babadde mu
1: okukola bokka.
0: Bukokolo. Tubadde fe tubadde tulowooza nti alabika agenda mutu ala wali ku polisi nete bamu. Oluyingidde drone ne bata
2: Ate yo omulamuzi w'eddaala erisookerwako atula mu kooti enteeka nyanya Doreen Aine Mbabazi era agobye okusaba kw'okweyimirirwa okwa bannakibiina ki National Unity Platform NUP abawerera ddala 23 okuli amyuka omwogezi w'ekibiina kino Alex Waisa Mufumbiro, Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Ed Mutwe, Olivia Lutaya, Calvin Tazi eyeekazaako erya Bobby Giant n'abalala. Omulamuzi Aine Mbabazi ategeezezza nti ensonga zonna omulamuzi eyasooka ze yawanga agaana bano okweyimirirwa zaali ntuufu okwali ekyokuba nti singa abavunaanibwa bano bayimbulwa bajja kutaataaganya ate okunoonyereza mu musango guno n'ensonga endala. Ye munnamateeka wa buvunaanibwa Samuel Muyizi Mulindwa ategeezezza nga bw'ajja okuwakanya ensalawo ya kkooti eno mu kkooti enkulu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ng'agamba nti kkooti eno eremereddwa okutunuulira ebyo ate bye bakyusizza mu kusaba bano basobole okweyimirirwa. Bano bavunaanibwa omusango okukola dduyiro ow'ekinnamagye nga tebafunye lukusa okuva avunaanyizibwa ng'okusinziira ku ludda oluwaabi lulumiriza nti bino byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde ogwa 2025 nga wano bannakibiina baategeka akabaka akaali kayozaayoza omukulembeze waabwe ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okutuuka ku mazaalibwa ag'omulundi ogw'emyaka 43. Oludda oluwaabi lugamba nti bino byonna byaliwo ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule. Ate yo minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga efulumizza ensimbi eziwerera ddala obuse 23 kwezo obuse 84 n'omusobyo ezayisibwa okukozesebwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno 2026-2027 nga zaakukola mu myezi esatu. Kuno kuliko omwezi ogwa July, August ne September nga zino zikola ebitundu 27 ku buli 10. Mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe kya minisitule y'ebyensimbi mu Kampala, ateekerateekera minisitule eno Ramadhan Gobi akakasizza nti zino zigenda kuyambako okukola ku ebyo ebyasuubizibwa mwaka gw'ebyensimbi guno eno. Ku nsimbi ezifulumiziddwa, obuse 10 zigenda kukola ku mabanja ne mu kitongole kya gavumenti ekiddukanya ensimbi, obuse 2 za misaala, obuwumbi 566 za kukola ku kasimo k'abaali abakozi ba gavumenti, obuwumbi 355 buweereddwa paalamenti, obuwumbi 51 buweereddwa essiga eddamuzi, ate obuwumbi 15 ziweereddwa yafeesi y'omubalirizi w'ebitongole ebya gavumenti. Mu nkola ey'okulaba ng'ebigenderera bya gavumenti byetaddeko essira bituukirira omwaka guno ogw'ebyensimbi, ebyobulimi ebyomulembe babiweereza obuwumbi 289, ebyobulambuzi obuwumbi 65, n'ebyobugagga eby'omuttaka obuwumbi 5, so nga sayansi ne tekinologiya biweereddwa obuwumbi 377. Gobi agamba nti mu kadde kaabo ebyenfuna by'eggwanga biyimiridde bulungi ng'ensimbi ya Uganda tennakyuka nnyo nga n'ebitwalibwa ebweru w'eggwanga byeyongera buli olukya. Wabula Gobi atubuulidde nti

0: nti n'ebitundu byeyongeramu ku ngeri gy'ebirinnyamu wakati w'omwezi ogwokutaano n'ogwomukaaga omwaka guno okuva ku bitundu 3.3% ne bidda ku bitundu 3.7% nga kino kyava kuba ku bintu ku katale k'ensi yonna okulinnya olw'amafuta agalinnya olw'olutalo olwabalukawo mu ggwanga lya Irani n'eggwanga lya Isirayiri nga bali wamu ne Amerika. Poliisi e Nakasongola ekutte ssemaka n'omusajja omulala ku byekuusa ku ttemu erikoleddwa ku nakazadde ow'emyaka 3 nga w'abaana 7. Abakwate bategerekese nga Joshua Batumbuya ow'emyaka 3.4 ne Cosma Benjamin Mpalimanya ow'emyaka 3.6 nga bano bagambibwa okubaako kye bamanyi ku kuttibwa kwa Pauline Asha omutuuze w'e Nakayonza mu ggombolola y'e Lwabyatya. Ebyakava mu kunoonyereza biraga nti omulambo gwa Acha gwazuuliddwa ku kyalo ky'ekimu ng'ono omutuuze eyabadde alunda ente eyamuguddeko olwo n'atemya ku poliisi. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Savannah Sam Twine Mazima ategeezezza nti ebyakafunika era byoleka nti omugenzi ne musaasi eyatemeza ku poliisi baali bafumbo wabula nti gye buvuddeko baali bayawukana nga buli omu abeera yekka. Omulambo gwa Acha gwasangiddwa nga yasaliddwako ku bulago wabula we gwasangiddwa nga ziri mita nga 10 zokka okuva ku luguudo era embwa ya poliisi enkonzi y'olusu yeyayambyeko mu kunywa abakwate. Poliisi erezudde engoye ez'omunda ez'omugenzi awo ku bbali ekigiwaliriza okwongera okunoonyereza oba waasose kubaawo kutulugunyizibwa mu by'omukwano. Twine Mazima ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'agattako nti abakwate boolekedde okusimbibwa mu mbuga z'amateeka olwegubaka mu vi babitebye. Bannaffe amawulire ag'obudde buno bwegatyo bwegagenze, sigadde nze Alex Magala mbaagaliza weekend ennungi.
1: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. 9.4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
2: Tooti ebyemizannyo. Sports Tooti ebyemizannyo. Ebyemizannyo nga bwe bitambudde, ebyaffe ebya wano, local sports, international sports, ebyemizannyo eby'ebweru, tukutottolera buli kalonda w'ebyemizannyo yenna, bye wasubiddwa mu byemizannyo, nabyo nabyo weetaaga okumanya, eno gitooti y'ebyemizannyo.

0: kucha na mnyaka tonyeze nyafama radio sapiens inkuluza ya magezi ya slow ya mziki nebi mzanyo na tera atubabu zako echilocho na korora ero yonaje msinzi lokubira nga muli riza muli mutia tugobye na fiwa neno vanabia mzanyo mprogram deli toche bia mzanyo extra okulaba antino yes to unzika week nga webera etambude ben msanje ne David Gombe awetu te wetuli mawega o mzindalo waneno kukuluza ya magezi weto David Buza kubawuliriza ate munaye tusobola okubeera nga tweyongerayo.
1: Abatuweza nyongera okubanga mbabuuza ku kyenda mu myaka tonyeze nya Radio Sapiensia tuba tugobye bumale ne muganda wange Ben Musanji omulangira kyansingako ekyo ky'amaanyi ne bwe mba nkola ntya
0: naye si kyakuyaayaanira
1: ekyo ekyo kyo musajja w'amaanyi omusajja omulangira
0: naddira kyoba tokyaddira
1: mmamba ekikeekisinga okuba ekiganzi wano
0: Yekisimbira
1: mamba gabu ngobi mamba na makaka. Ze David.
0: Mamba ziri biri obudira ke kubyo kubyonna.
1: Go musajja omulangira. Tomanyi nti gabunga. Yatwala ekika na yekikeecho. Ekye emamba gabunga. Osobolo kiita emamba na makaka waliyo ne mamba kakobosa. Wewa tuwewa vya ule. Na uliwa kugamba mamba na makaka.
0: Ngoma ya
1: gabunga. Abasegeza gabunga.
0: Ok. Ok.
1: Na inga ambaga lizokuli lizokulu nji. Bakulu nga. Se Gujja Robert. Kaiwa Habat. Babera konga ba uliriza kosana bachara o. Echitebi yao. Awa bachara o. Abatele okubanga ba uliriza. Abawa gira mani yu. Mama masho. Waliwo n'omukulu. Mwira viderinya na yenga avira koko sane vira njiranjo mwagizi wa vira. Baina eje mkuna kuro mkaga. Uwe sande actually waliku istia yentinda. Oyono VMT omukulu vira njiranjo. Akasenta akawayo kuvira. Tawagira buwagizi nti mtibia vibe. Na yenga yomukuba member ava club ya vira. Vira njiranjo. Kutumideko nyo msajja wa sports club vira kosa. Ne club ya Liverpool ne wali mu masaza musajja wechagwe naye nga bagalizo okulirizo okulungi

tuina masakramentu bannanga agatukuza mu ekereziya. Batisimu lituyunga ku Kristu ne litujjako ekibi ekisikire. Tulabe konfirimansiyo erituwa mwoyo mutuukirivu. Tulabe matirimunyo erigatta abafumba awamu mu kwagalana omukama nga abawadde omukisa. Tulabe kusiigibwa kw'abalwadde erinyweza abantu obutatya bulwadde ne bawona Katonda ng'ayagadde ne bafuna amaanyi. Tulabe olodiini erituwa abasaseredooti bakabona ba Katonda abatunyweza mu kukkiriza. Tulabe penetensiya lituyamba mu kukkiriza ne tusonyiwa ebibi byaffe Yesu ng'atusonyiwa. Bannanga amasakalamentu gano makulu nnyo era tugettanire nnyo twagala obulamu obw'amasakalamentu. Okwegayirira nga mu kwegayirira mwe muli ne rozaali, mwe muli okusoma sakule, essaala empoomu ey'akawoowo eyannyaffe Biikira Maria, ate essaala y'evanjiri. Okusoma ekigambo kya Katonda ne tukyebuulirirako ne tukiteeka mu nkola, bino byonna bituyamba okunyweza okukkiriza kwaffe ne tusigala nga tuli bagumu, ne tusigala nga tutambulira wamu ng'abaana ba Biikira Maria. Awo nno obulamu bwaffe bwonna bwesige Katonda nga tunyweza okukkiriza kwaffe. Awatali kuterebuka, obulamu bwaffe bubeeremu okwagala Katonda. Manyi bulungi amaka gaffe eyo gye tuli, mirimu gyaffe bingi ebibeerawo, bingi bye tuyitamu. Abantu bayita mu kusoomoozebwa kungi, naye nga tujjudde okukkiriza bino tujja biwangula. Ate okukkiriza kuno tukusige ne mu baana baffe. Abaana bakubirize okusoma sapule, abaana genda nabo mu ekereziya, abaana bagulire ku sapule, abaana baagazise okusoma ekigambo kya Katonda. Amaka gaffe gonna gandibaddemu Bibuliya nga tuyinayo obudde bwe twebuulira ku kigambo kya Katonda ng'amaka. Essaala nga tuzisomera wamu, simanyi oba kati bakya abantu bangi abakyasoma ebisinde, ekisinde ekyenkya, ekisinde ekyakawungeezi, malayika w'omukama n'essaala endala. Manyi oluusi tukolanye naye lwe tubaddewo oba wiikendi ng'eyo oba ku Sande oba olw'omukaaga, ebyo byonna bituyamba okunyweza okukkiriza kwaffe ng'abaana ba Biikira Maria, ne tusobola okutambulira wamu obwakabaka bwa Katonda ne buzimbibwa mu ffe. Mu mutima gwe gumu nyongera okubasaba tusabire abaana baffe abeeteekerateekera okufuna obusaseredooti n'obudyankoni mu masaza ag'enjawulo. Amasaza agamu gamaze dda okubawa, naye naffe wano masaza gaffe bali mu kweteekateeka, bagenda nno kutunyweza mu kukkiriza. Tusabe Omukama akkirize abaweereza abo bano bajje bakole omulimu gwe, kati obuvunaanyizibwa bwange kubasabira. Ate nga tumanye Biikira Maria yawanirira abaana be, abasaseredooti, abadyankoni, baana ba Biikira Maria. Awo nno tubasabire nnyo Omukama ayambe era akkirize. Beebaza nnyo okuliza nga pulogulaamu yaffe eno, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza nnyo Holy Cross Family Ministries, bannange etuteekerateekera pulogulaamu ez'enjawulo. Kye mbasaba muzijjumbire, muzettanire, ziriwo ku lw'obulungi bwaffe okutuyamba ffenna okusobola okutuuka eyo mu ggulu.

0: Na mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuse ya magesi Nsulo ya umuziki
1: Wakati ya makago ka Ngalanje ziri uze zentufu Kuranga lanje ziko loku singo kujuse chisenge Zitu lambika kungereje tutambuza mwoblam Engereje tulagamu mkwano Kuna buchabwe tulota Walimu lanje zikakam Lanje zikuume vilo uzo Lanje ziretaka bugu monesanyu kono obumu Kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike Looza ku Plascon Lanje kuledua kururuo Plascon Color your world.
2: Hello? Onganga mutiawe. Kati wengi ogala lapisa kuraunda aboutu. Ne polisi ya chibienji isiza. Kati indiana mubitala ya machi indi ya kubala kisi wagu. Onengala. Obato ondaba. Obambu ze.
3: Na ye nawe. Na kugambia mita azibi satu. Nga wakavamu raundi ya chibu ye. Ngo yambu kema chindie. Haka tikora buoti. Chuka. Kiri rampora rampora. Boisa kushero. Katona nyo. Chizimbo gena kubochi labau. Chinene. Chirikonti pharmacy center.
1: Iye. Chitofu nyo. A one stop shopping center. Yoka. Edinamu ni karunda webyobu limino. Obulunzi. Omuri dagala. Omuri esigo. Ebijimusa. Nebila la vinki nyo. Tuso mesera tutende kabali. Mio kweto lole guanga yona. Tulambu la famu jine tukuwabu wabusi. Okugesa. Tupi mwabujimu kwe takalio. Metukumuli na chobuwa ni doku simbako. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu. Jango kulevi ntwebili original. Kufamazi sente chivu ye. Kubakunoti msafu muna anemu. Asatu mumu kaga. Atano mobili. Mkaga mumu na no kumanyiri singa uwe.
4: Focus Construction Company. Ye company ye kakasi mkore mimu jona. Eji kwa tika no kuzimba. Okua plans ama yumba. No kuzisa mateka. Cancer approvals. Architecture and structure plans. Okuzimba kuna. Okusereka. Roofing and ceiling. Okuyoyo. Finishing and plastering. Ama senyalazi, wiringi. Ebyamasi, ntegaza plumbing. Okusika rangi, painting. Okukorenzi ja, compound designing, net gardens. Ebisabi ya febirungi nyo. Ebiso mukamburi imbera. Tuwe nyumereze nyomu mkula kwa na yabantu. Yesonga ruachi. Tuwe agarote andike na ferero. Tuwe inatete opposite all competitive station. Esemu, noti musambu musambu mkaga. Mnana tanu mnana, biri zero mkaga. Atoku WhatsApp, tusange tunoti musambu noti emu. Mnana tanu mnana, biri zero mkaga. Owa noti musambu tanu biri. Satwe musatu. Zero mkage imu. Focus Construction Company. Let's build the future.
5: Wako loko masawa meka. Magare sawa. Sawe yange. Jena kulo wenda. Kale morawa no. Humani kuende sawa. Aweka mwenu. Mayuge. Kujiri. Yabukumba. Kusele maratia. Nenu kumbeni na yeo. Chambulila. Chekulega simu. Amajule muso. Amajule kampala. Atenigwe. Ni mwawa irempanga. Kumabu ni kuchimura. Chekulega.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo,

0: yes webari nyogwe na jikumide ko chenda mnyakto nyezenya Radio Sapiencia akabon ekiro ekyona ku lwalero akabongezi twakaise ate tuyingidde no lunaku olulala lunaku lwa mukaaga inakusomwe ziri 11 mwezi tuli mugwa musanvu omwaka biri abiri mukaaga katimba kabya mizanyo yenze pa desiruma go mbebezi okubera nga kutambusa tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera musanvu wengi okubera nga nkwerekereza atolo nansera Edward lubwa lukovu abirenga jya ne program damwesubi akutambuze paka mukireri mumbera nga bwe okubera nga etambula tutambula ne 22 bet gula account osobola okubera nga osiba ne 22 bet atera obirengu wangula akasimbi kyangu nyo okubera nga ogula account gena musimu yo wogenda ku internet ojja kubera nga oteka 22bet.ug website yaffe ejja kubera nga ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubera nga oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubera nga oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegata ku 22bet ensonga zonna zibirenga zitambula tanaweza abiri mwetanto kirizibwa kubera nga osiba kyokka nawe asiba beera nga osiba n'obuvunaanyizibwa ku sayidi eyo asiba beera nga osiba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kibeere nga kitambula 22bet tewali mwepiira gwetayina World Cup agenda maaso options zonna kweziri ayagala okubeera ng'osiba kuba teeri ojja kubeera ng'obasangako ayagala okubeera ng'osiba kubasawo abajjanja b'abasambi ku kisaawe nawe osobola okubeera ng'oyitawo ayagala okubeera ng'osiba ku live in play abasiba amakoona buli kimu ojja kubeera ng'okisanga ku 22bet gwe kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda akulu ensonga zonna zijja kubeera nga zanguwa abasiba virtual games kweziri ate virtual games ensangi zino zigabira ddala akasente naawe agenda n'obeera ng'ozanya ka aviator n'ebirala byonna ebigwa mu koo eryo wali ku 22bet ojja kubeera ng'obisangako embeera ebeere ng'etambula sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 tukirizibwa kubeera ng'osiba mu mbeera eyo wetu betugenda okubeera nga tambula ekiro eky'olunaku olwaleero mu mbeera nga bwetambudde mukulikeyo mu World Cup ttiimu y'eggwanga erya Spain mwekubidde eggwanga erya Belgium egol zibadde 2-1 Spain nga wangula omupiira ogwo by the way bwe nabadde wano akawungeezi wali ku ssaawa 12 nabaddewo wano ne mbagamba Spain mulaba nnyonga awangula omupiira bayita we nabadde wano nenkyogera ne bagamba ndaba nnyo Spain nga awangula omupiira naye ebimu ku byetwayogedde mu geemu eno birabiseeko era ngenda kubeera nga nzijja maaso kaawo mbeere nga mbibabuulira ebimu ku byenayogedde mu eyo geemu birabiseeko ngenda kujjawo maaso mbeere nga mbibabuulira tulabe ebintu nga bwe bigenda okubeera nga bitambula kakati gwe yagenze kwali mu ggwanga erya Republic of Ireland n'obeera ng'osibayo ku mipiira eyagenzeeko mu ggwanga liria Republic of Ireland inobera ngusiba ku mipiira egitojjedde onako olwaleero abaana beekubye ddiba wali mu ggwanga lya Republic of Ireland yageze ku 22bet inobera ngusiba embeera kensubire eti ekutambulidde bulungi ttiimu ya Waterford bakoze amalira ya game emu ne ttiimu ya St Patrick's guwedde mu emu Wexford guwedde bbiri ku ttiimu ya Kerry FC eri gwe yagenze inobera ngusiba ogwo mupiira Feni Ups ekubiddwa ttiimu ya Trinity United egole baddemu ku bwereere Coco City ekubiddwa ttiimu ya Longford Town egole zibadde 4-3 nga Longford Town yewangula omupiira Bruwe Wanderers ekubye UCD Dublin egole zibadde 6 ku bwereere Dundalk bamukubye egole zibadde 2-1 nga Drakehead United yekuba ate nga yo ttiimu ya Athlone Town ekubye Kobe Rambers egole zibadde 2 ku bwereere so yagenze mu ggwanga lya Republic of Ireland n'obeera ng'osiba ku mipiira n'ogenda wali ku 22bet n'obeera ng'obebbera kakasa ebintu obiwulidde nga ebitambudde abaana beekubye eddiba akawungeezi ka leero baaba eddiba linyoose akawungeezi k'olunaku olwaleero mu mbeera nga bwetambudde kakati nga tetunaba kubeera nga tutambula n'okubeera nga tutanula ku bigere njagala gwe agenda okubeera ng'osiba ku mipiira olunaku olwaleero obeere ng'osiba ku mipiira njagala agenda okubeera ng'osiba ku mipiira olunaku olwaleero obeere ng'obebbera n'omubebbezi tubeere nga tubebbera mpolampola omanyi olunaku olwaleero lwe lumu ku nnaku ezikyampa de vibe wadde tetulidde nnyo mwabangoberera leero wadde tetulidde nnyo n'olunaku olwaleero lumpa de vibe naddala gwe as yatambudde nakatambula ko mubebezi kina tadde ekiro naddala yatambudde nakatambula ko mubebezi kina tadde ekiro odi odi 12 akatambula ko mipira 5 nfakti gibadde mipira 4 kali akatandisa kaungezi keke mipira 5 kakati kentandikire ku kekiro akekiro emipira ejja katandise kwabaddeko New England FC wali mugwangira US okuberange wangula yakubyemu bwerere then kubirako timu ya Wolfsburg wali mugwangira Australia mu friendly okuberange ekola mugwangira Austria mu friendly okuberange ekola over ya 5.5 gwawe de 3-7 ejebiri nejukwata kati emipira ebiri ejibadde kibulako ejizanya akawungezi kalero kubaddeko timu ya Drakehead United okuba Dandlu kuba mukubye goals badde 2-1 oyo Drakehead abadde mu odi nene abadde ali mu odi 4 ompira nabiranga gukimye kwawe kati nekubeerako timu ya Wexford okuberanga akola amaliri guwedde 2-2 by the way Wexford akukola amaliri guwedde 2-2 yibadde game namba 4 kugwo mupira kati nekibamba kitegeeza nti buli yafunya akatambula odi 12 kenatadde yekiro gwe gendo banje sede buli amanyitu wafunya akatambula kombebezi kenatadde yekiro odi 12 gendo banje sede tulide sede muyoke yoke gwa takoze cash out wakati nkimanyi jiri ebiri we jaba denga jeje akazanyako walu abe makulani bakola cash out agamba atya Ben you can send the message nga jakazikira na ngamba yabadde 10 tenanywerirayo yakoze cash out unaberanga lya sente Ben UK yogayo galide sente alide no sente nzungu era nsubizayo wano Ben UK yomukuba singo okunjocha yokunzungu he abese yesawo yonakaka Ben UK takoze cash out jonde mipire na ejikola oli 12 eja katambula ajirinze ne jikwa naberanga ajaganya gambatia ina kirija meri yani akumiza agambye laba message je sembe agambye abaddagu akirija meri abaddagu mie neje lisembe tinga laba akaliro kamu cha nakola cash out ehe abakoze cash out kati manyi banji musindikire message nje kuberanga nziita muwano gwakoze cash out gwalida kalamba nawo ngambe nti ombebezi mumienga gwe mumienga Ben yuke kuba yakangamba ko yekanti ino ye yagumye nabalala mwina musobola kubira nga musindikira message nitubiranga tulumanya abamu kumwabalide ku sente kukatambula ako oli 12 mipira jibadde ena miramba kakati mbedde wano nebagamba ntadde yakatambula akalala nkakola odi 12 mipira 5 akatambula odi 12 mipira 5 akatandisa kaongezi kona ko lwalero omupira ogutandisa akatambula kano guiseyo ebadde timu ya Longford Town yokuba Coco City naye abadde mu odi nene nkidamu Longford Town okuberanga akuba Coco City naye abadde mu odi nene era amukubye goals zibadde 4-3 gubadde muzibu nnyo ne Longford Town yompira agujeyo kati nekibamba kitegeeza nti akatambula akemipira 5 akatandisa kaongezi kona ko lwalero ako kachali steady akatambula akemipira 5 akatandisa kaongezi kona ko lwalero ako kachali steady bulungi nnyo tuakali akatambula kinatadde ekiro kyona ko lajjo mipira ena oli 12 kati akatambula kentadde ya odi 12 mipira 5 akatandisa akaongezi kalero Longford Town ya kasumurudde ne kabera nkatandisi luzoni gine jiddako jijja kubera nga jizanya olunaku olwaliro lwe tuyingidde tubere nga tubalampola goberera akatambula ako gwatalidde katambula akaekiro baata akafunye ngofunye akakawungezi guma nawe soko nywererawo kati ate gwe yalidde akaekiro ngofunye nakakawungezi guli kumuzuli kubanga keka ungezi odi 12 niyo yine etojira Longford Town ya gwangu de kwawe gubadde gwabwama na mpiji gubadde mu nebiso ne ya gujeyo e goals badde 4-7 akati gwao nawe bera 10 tempo na mpola unawo tuli ku muzuri tusobola omukwata obutambula busatu abajukire mabega ke eri pamukwata ko obutambula bubiri obwo mudiringanwa manyimba gamba nyo bobo siba akatambula fuba nyo kulabanga akatambula ako buli katambula akajoka siba gwe wonna akajja gwekaliira sente oba ogatta olumu newabeera ku byobutambula 50 kitasoboka tebankubanko obutambula yadde 20 nga tetulidde emu kati wetuba tulidde akekiro kenataddeyo nga nikana akatandisa akawungezi nako kayiseewo olunaku olusooka awo tuba tuli bulungi ku butambula kati kyenkoze nkuteereddeyo akatambula odi 12-5 kekagendo kekali kudokete sawa zino njagala gwe na ulizo mubebezi gwe yali alida akatambula kinatadde ekilo kyona kolwa jjo gwe atandikidde kana akatandise akawungezi kalira akachali mukutojjira gendo je akatambula kana kentadde eneri odi 1225 akatandise akawungezi eri odi 1200 kachi atambulira dala bulungi akagenze ekiro yabadde odi 1200 ne kabira nkatu wa descend gendo je odi 1225 boteka mwe 5 ereta kamwana boteka mwe 10 milioni 2 ne mitwala 5 boteka mwe 12 ngo kubisa mwe obero yingide milioni 5 pichi pichi empyo bato jituse mu bato jinywezeza kweri go mwana wango wazugu kati njagala gowe na ulilizo bubebeze sawa zino genda kudoketi oberengo jaya katambula kentadde odi 1225 gwalida akatambula kinatadde ekiro kyona kola joyo gayoga gendo jiyo kano kentadde yo gendo jiyo kano kentadde yo katandika kiro kya lero yanguwa yanguwa kati teka kuliko ino kubiranga buli katambula okabaza gendo ali 22 beti oberengo obebera bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwe tanto krisba kuberango siba kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hashu wobo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hashu tubebere tubebere kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hashu wobo ito berengo funa katambula ako kenda aliku entu bet oberengo teka maa kemfisi bobo siba siba na bufuna njiswa katana weza abiri mwe tanto krisi wa kubera ango siba uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wobo ito berengo funa akatambula sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash akatambula kekaliko akatambula kekaliko kakati ii tuwalida katandise chilo olilukumi mbibiri atuwade senta akaungezi kona kuruwa lero oba akaungezi kona kuletukubia mabega kakati akatandise akaungezi kenta domu wababade kuwa liyaka ungezi Longford Town ya katandise naberanga kaitawu Longford Town ya katandise nikaberanga kaitawu norecho ako kachari steady bera nako kuulinzi kagoberere bulungi mu weekend mwona mweno weekend jetuingide kubanga ebipira ekisigadde ko jigenda kuberanga kisanya lero nenja kati njagalo gendo je ya katambula kentadde ku docket kakola odi 1225 ku 5 kaleta milioni 1 emitwalana ku 10 kaleta milioni 2 nekitundu au pichipicho obo jituse makati obo jituse mchiwato ku 10 bili obera milioni 5 genda ku docket oberengo ofuna akatambula ako genda ali 22 bet oberengo siba obo siba siba na buvunanyiswa atana weza abiri mwe tanto krisi bakuberango siba oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hashu wobo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hashu agamba atia chiberu Ivan Echireka chiberu Ivan Echireka na ya agambia abade kumite nyo ne simu ya jita deri na asirika na agamba kalinde chijia chijie agenzo kibira kwa kaunti ya 22 bet nge mipira juwe denga alide sende chiberu Ivan Echireka agambia umubebezi echama zimanata demu lukumi alide kamu abiri mwe tano bange badde oli lukumi mbibiri hey olide sebo kusende lukumi kamu abiri mwe tano ati be babana abatambula no mubebezi ne babebera waliwo wano message ndali ibuzi ibulite wino waliwo wano mulala nsindikide message nenda jikibirawo mpola mpola tubirenga tambula kale gwalida akatambula ako kenata de chiro yoga yoga nkugambye nawo akunya akatambula kenta de akawungeza akatandise katandise bulungi kakati njala tubere gumite gendo cheyo eno odi 1225 eri ku docket agenda ali 22 beti oberengo siba sibisa buvunanyiswa atana weza abiri mwe tanto krisi bakubera ngo siba kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hashu wopo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hashu wopo ita u kati ngojeka akatambula aba alebadi mchimanyi alebadi olomu kagebira gumite by the wengo jeko alebadi yoruo mkaga weekend alebadi tuwele dedala kusende ngo jeko alebadi yoruo mkaga weekend alebadi tuwele dedala kusende kuwanga mjukira alebadi tuwade kusende ndo zemirundi ingebili atenge rimo odibibili tuwalide odibibili mga tanu ye mkweze zari de weekend mu alebadi kati chie mkweze njagala umanyukuru mkaga njagala nyubu yomaki renga afuna kasente munsawo alibali jenda deye kula odi makumi ya vili mutanu mipira jiri ya vili odi makumi ya vili mutanu mipira jiri ya vili eri gumite olomu kage ngeri jenja gala uli omwa kerenga lia kukasende eyo odi makumi ya bili mutanu kale neboteka moru kumi nofuna ye mituwale esatu chiba chikorila ukira noli echenja na eche misana nechiberoku katinga bojaya katambla genda kudoketi ne alibadi obirengo jijayo genda alitu entu beti obirengo siba bubu siba siba na pufunanyi siba atana wezi habili mwe tanto krizi wa kuberango siba uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashuobo ito uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banange tubebele alibadi etanika kumacha subo inagendo kujawa no sawa nya kumacha liru mkira wanu mbira huku machia nya paka tani na gendo kuja wano nga alibadi yeyo iwedi iranga nkubuli ya buchapu yikozi na gendo kuja wano nga alibadi yewedi nga nkubuli ya buchapu yikozi uwaka tambla na wisigala ngo jaya katambla odi yengu mibiri mbitani ati ni obo jaya katambla tichigana kubira ngo jayo alibadi ugenda kukodi obirengo ufune mipire jo genda alitu entu beti obirengo siwa sibisa buvunanyi siwa atana wezi habiri mwe tanto krizi wa kubera ngo siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu obo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tube bere nda kubako katono nyombu baka buno nzije nikala tukuwate muko mpira kwa Spain guno tulabe ebi muku bie nayo geteko obo uli hao ne Spain ulugendo luayo jirue yongira kubaka kati Spain wagenda kusamba timu ya Gwangiri ya Ufaransa mu semi final aitawo ya agenda mu final kanzije
1: Erinyi mutiri kwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22bet usigarengo nyumiro byemeza nyo aho batali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22bet nyumiro wa crash games over casino ne slots buli luzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gatte ku nyumiro ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokuta waguru
2: Fetching the Munyakatunya Senior Fama.